batu sombong bana dia. Kakama dia. Lain amuo danta. Otodara iko. Udanta pulang ya.

0: Wow, Mbak Po.
1: Lawa ang tuyang.
2: Wala kang bolo, lawa macho, sige macho, layang macho.
3: Arto, utala taka!
0: Iya.
3: Betul.
2: Sora ba?